to ni baba o se to to de tun ba ma ma ja to ni mama o se to o di pa to ba dagba to ba nda se se wari bo se rorun to gbogbo e yo.